0: 531 PI. This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Patalo fatu Samoa le nei tai au fou. Aso ngafu aso se fulu valua me, lua afe lua sfulono. Alo mai au tatou telefou mai au vai fanua, au ala au faa sau saunga. Tala mua mua, o fai mua mai ele a fionga le palimia ya anopole Christopher Luxon. Ele vai aso utuona ayo le aleto e faa wawina. Le fsosoani mua fana wa onga universite ma onga mtata esese. Le sa tongi na ele ma lo pili. O tau sanga fai u o se fai longa. Ata meti u ma sa wawina. Fees free. O le nefsosoani. Saunua I fatu wina alfa inga ma lo ale leipa. Tau sanga wutu. Tonai, ai sato tongi na o tau sanga mua mua. Se e mai le national mal malo so fata si peona iei nei. Si mai le tau sanga mua mua e le tau sanga faiu. O le to e fao wina la. O na usau noa le fionga le palimia. E leo fao ngā ina e lato. O mana o mietele le nefso soani. Fama wina e fala proptonga loia Pacifica, Pacific Lawyers Association. E se fama talanga fala wa itele le vea so tuonai. Le fama alo i sui o le lato fala proptonga. O tu ma si e inisio awa unanga faltu lafono o ngā lulue ai. Peo nā mana I ai ili nei masina. O le sunga ili loia. Mai fiti e anishal hasmuga. O tofi e ina a vea mfamasino lango lango le famasino nga maolunga ni usila. O se matatia mataina. Pase fanga e tia molo tato watunu upasifika. Peo na famtala mai le lato pepa o famtalanga. O le tomai tayo isa pela iramia. O le fatonu mata upu tautu lafono ili NZ ME, for New Zealand Media and Entertainment. Na ia mawaina le amana ia mawalunga. Highly commend in the new in-house lawyer of the year. Ile tausanga lua afe lua sfuluono. I failonga tawaloa, alea faala puptonga sa fatau nuina le amatanga ole masina nei. Malisunga ya vatau sanganga, ole lawyer senior le amatanga luenga amatau putau lo toifale. Na mawaina le comply with Community Contribution Award. I nei lava failonga tawaloa. Ile tau sanga lua afe lua sfuluono. Ile failo aine ola ntaita inga mataina. Malana tau tinonga ile langolango ina ufanau ma ainga e wainu yo mata. E ala ita alonga fala wa itele male soifua manuia. O fala poptonga e tau si soifua New Zealand. Po e New Zealand Nurses Organization. Le topu tanga tabuhi kaitiaki o Aotearoa. O le unisili o na telea New Zealand. Ma le fala poptonga tau aloa e fai masui. O le silia ma le ona sulu afe tau si soifua. O tau si soifua fato sanga. O tamaiti a onga sa ili ili le tau si soifua. Ma tangata fai ngā luenga ili ma tanga luenga le soifua ma lolo ina. O tau si soifua ma le NC. ZNO. O lo ngā lulue mō te fatu ora. Ua la tau pālota e talia le ofo la tamai. E o pō le collective agreement. Ina o mai e se pālota whailo ilo. Ta tapu ni e la sfalaile a suli mō me. Lua afe lua sfulu ono. Ile mai ai o feutanga inga. Ua loa o masina o fela fuai. Ma le fala poptonga tau si soifua. E mai se mtanga luenga o soifua ma lolo ina. Pō te fatu ora. E silia ma le torsu valu afe. Sui o le nei uni, nā ngā vaa e pālota ili pālota, whālia le sui o le uni. Tau si soifua o Dawn Barrett, e whāwhetaia sui umo le uni ata mai tae I po ali I tau si soifua. Nā wai le nei tau mwhainga, lea o tusa ma le luas fulmasina o whinau. Sao noa ia o le a matanei lava o na ngā lulue le whālaputonga. Tau si soifua, ma le te fatu ora, e fatino nei ma lienga. E se sau noanga le minsta soifua malolo ina, Honorable Simeon Brown, ma I e wha malo ili asosia tau si soifua. Hai ma se mtanga luenga o soifua malolo ina, ele nei tau no unga le lei uo o iai, ma na sau noa ia. E lei titi le ofo ma le si itanga o totongi, ma le a fatino ina nei. Ai mai se opso so ani fa wa wa pe mo le fale le ya ti li o le wa na nga mo nga se nga se ai mai se foi le au tau si soifua tanga u pe nga se fai langi mo le asoanga o le nei reporti fai mai tanga tata mai o le soifua malo lo ino le mafau fau o le puli malo si e fale anga ina e le soifua manuia ya se roa atoa ma tanga ta fai nga luenga ma tupula nga talavou o lo iai la tau e sili o na faina o anga fama tau bullying O fai manga sengase solo vade, ma fai na ere so saiete, o ma fu anga le o le fai loa fai la waitele. Le la e ofu pi niki pe o na fai ele asfalai le utuanai. Pink Shirt Friday, la susu limo melu a felu suluono. O nei fai loa, ina ia fai a wala le lei, e se se atu ai nei sa wanga, na matamai le nei fai ngop. Big Shirt Friday, ili tau sanga luafe suruiva in usila. Hai fama wina na amata mai kanata, ili tau sanga luafe sufitu. Ise fatal noanga al Pacific Mornings masitasi. O ila ato olo ngale lue. Awale, tape ese ina o sawanga. Lena sao no ai. Motangata Pacifica. Ile reporti umao mai. O fama umao ngalata mai. Olo fali ai. E toa ono mai le toa se fulu tangata fai ngaluenga Pacifica. Olo yei atu ngalunga. E winga itu langa o lato ngaluenga. E afua mai fafita uli. Le tala fiangai. Ma anga le tutusa. Fa tangata fai ngaluenga. Ma afiai ngasengase olu mafaufau. Ole au ngala o neifala wiloa. E fama natuai na ia fai ala. Fuolelei, mole falelea o nei fafitauli, a wale soi fuolelei, ole atunu a toa. Lipotia mai matanga aluenga e au ina lafonga, pole inland revenue, e toa fale au fanga aluenga, na famalo lo mai alatonga aluenga, matanga aluenga, ona uale usita ia, ma ualato sila sila, i famatalanga al tangata, e au noa mase au ala, e tatau, e au noa mase au ala, e tatau ai, o tula fono el malo, ai maisena matanga aluenga, e tapu, ona sila sila fua i famau mongo tangata, e au noa mase mafua anga talafia, ngai mali se tau o ila tau nei o Smith Nalawaid Gina Thompson Pudimpua o Fatu ma Pimle Shama fati aina ya te sema luafe lusu lima ino mai a sue sue nga falo toi fale sao la tau fisini ngiele nei fai unga e ala ile apili famsino nga famitoa mota upu tau nga luenga ma lau fai nga luenga le Employment Relations Authority pole ERA ili vai aso utua na ima elei famanu yaina ona ole malo sil tula fono e pui pui ai fam talanga o tangata uma e ui la tau te lei whaonga ina ini au wala sese nei fam talanga tala fai u o le fama oni e finau e tau nu ul fai aina o le fai tau le nao le nei vai tau o fama nuia mfa unga ai universite ma unga matata esese pio na yei le nei vai tau ka lena fale awa unga ma walunga o le tamai tai o Margaret Keely na fai uina ilo na fai longa ma tuo faiva ma le universite o au kilani Master of Arts in Pacific Studies ili aso fitu o mei ma fama aina ai se malanga na ia fatu saina ili fatu pula ia o le fatu mawina o le poto o faa Pacifica ma le so faa tasi o le atunu o maanga nu e se ripoti ma le universite o kilani sao no Margaret o mea sina ai alani suise lani ma Samoa na muli muli ai o ia ma yona alala fanga i Samoa o lalo manu po utasi a maile ma Samusu ma ye muli muli ai i tulanga a mai olo na uso matua ya Dr. Therese Lautua i le universite o kilane o se ala elangona ai le mita mita i fasino manga faa vae mai tupuanga, sau noa ia. O te le ilo ale le ile mea o te manao ai, se mea e fai ile matata whana ngā luenga pe a mai a onga. Ai sarang ona lava, o le universite, o le lasanga manino lea e suso ai, sa au fia fia e au au, patalu ai, sa au faaluina le taimile lotoa a au a onga lo uso matua, ia Dr. Therese Lautua, ma fai ngā luenga ia manoa maori mpaswika, sa le ila ngona ina lava o se nofuanga lea e ma fai ona o au ai. Na amata Margaret ipo kalame fa masani au kilani, ole unibound. O se por kalame na awala mai eisu inga lelei, molo na olanga. Mai le, sio sio manga ole aonga maulunga e tele na ole au palangi. Fafelo a iei o ia le unibound. Ise fa lapo tonga malosi, ole Pacifica. Ma fa o Sofia Island fia fia. E sa ili ili atili yona na fa manga nu fa Pacifica. Ile Pacific Studies. Momoli atu fa malo ya ilata uma. Fa manuia ina fa wina mai le universite. Pa aonga mtata ise eso nisila. Ile nei vai tau ka alena fa le awa onga. Kwa tatou telefon via tu fa siem fa li wina telefon. A walo sila fia manuia peo e Samoa. So fila unina kirifia lai radio 531 PI. Tasio lua tasi lua fa mo. 531 PI.

I te nei te roto tātou I te tuatau, ātui tui anga ki te iti tangata. Ko ia oke te nūti nō te au mataki nanga mai. Ora toru I te mai ata ki te ora A. Pimonu, ko ki airani.

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Walongo itina matangi lele ina o tatu toi sila fa ilungo peo le ele neya sa fawum. Fa talo fa tuwa ilipa ia malumalo Samoa o fa fonga tapo e mai mauti malawa. Talo fa lava malo le saifu ilangi maa mao matafi. Usi mailol fa afonga i telefoni o le asolua, fulu iwa o mea lua felus fulono, ale lima tolu tasi PIPMN i Aotearoa. E tani tonu le vanga fa upfaya le New Zealand First, o le toi fa atau ina mai o le faletupo o le BNZ, o le amafaya o le tau vaa maro siya ima faletupo te tele faa Australia, o lo fa atu ina i tutono New Zealand. I se fono na faye au kilani i sifo le faa ingol vaa yaso, na faa ala wila hile ta ita al New Zealand First le a fionga vaa wasa maana ya wen St. Peter se faa pea, e faa itau piliona ta ala polo fiti mai fale tupo le ANZ, BNZ, ASB, male Westpac, o lo awina atu i Australia i tau sanga ta itasi. Na sao no ai, o le afa atau mai ala na vaenga le BNZ male company ale National Australia Bank na ia ta ofi ai le tafe fa avai ato tupe fa le tupe Australia i le maketi. Na fa alia fo ele te o New Zealand First o le afa so sani le lato fainga fa avai mo le Kiwi Saver i le awa oino fa nau le fa asao ina te tau tupe au la Haiti. Ilalo le neifu ufuanga ole afuwa ili malo le tasi le afi talae a mata ili polo kalame fa malo si ole Kiwi Saver mo tamaiti ta ito otasi. Na saunu aiva wabasa mana ye pa anga ole vaenga fa upfai I okilani isifo fa apea ole fainga fa abai ole ama waini manuia mole anga ilumo fa nau pe atu ufa atasi male fainga fa abai olo yeinei. E au fia ili fa malo si o tangata fainga alwenga uma ili atunu u ina ia le sitana ili Kiwi Saver. Na faalia li pule a onga o sea onga o pito tele in New Zealand, o le suia le tūlanga o a onga li fuafuanga le malo e suia le faailonga o le NCEA, o le a faa solo solo maali e o le faa tea ese o le NCEA, a ili liu isi faailonga fau, e fua ime taa upu patino I tutono le lua tausanga, o le a faa ama mafaina I suenga. O le Auckland Grammar School na muamua avea maaonga al malo na faala wiluaina suenga ale Cambridge International e sui yaile NCEA. Na faailoa le pule aonga ya Tim O'Connor o le alangolongo ina le aonga le nei faailonga fau pe a faia le lei le faatinonga ma ia tutusa I tūlanga o aonga I soo se vaenga. Ua faa mwai mwale minisa o aonga ya Erica Stanford na te faa la wilo aina te faa atupenga fau. E faa atatawri si itio le poto maasani ili matematika te tonu aonga lea tunu atoa. E au fiai ala nga aoa mo aonga o se osani faa upopo mo fai aonga ma le faa mua mwai vaenga lo faa le tonu ili aoa oina o faa nau. Wo faa tasi lea pa faa maumonga fau ala malo mo se swinga lelei ma le faa malo si au ili matematika. Sa ia isi tūranga faa le tonu I taimi ua alu. Na faa alia ilpule a onga o le Rowan Dale School ya Kalwa Sao o le matematika o se ngangana po le mataa upule e maalamala maitanga ta uma o le lalolangi. Na faa alia sali ipotifou la tamai le tūranga lo utuwa ile ayo au kilani ile tuwai ona nga iluma. Ile itu tau se le ni maatu na etitele pe a faa tu sa isi a etitele o lalolangi. Olo manino I lea li poti il malo si au kilani tu langa tau di soifu fe alofani, livability, so otanga fa avao malo, global connectivity, le ono sa ia o faingata, resilience, ai maise si iti aino anganu esese, cultural vibrancy. Peitai olo lo apta ia ya tina e tau se leni, o se papu I pui le le fata mao a ngaina ato le ai. Sa unuari ta ita ole leipa party ya Chris Hipkins o au kilani ole IP to itele lea ili atunu. Mai mana umia le lango lango le malo ya fao ngata tau tupe mole si iti aina ole aitele. Mane tala fai u? Ua fia fia le pale mia fo ole ati Solomona e talu sanga itupulanga televou ina ia ngaru lue faatasi mole fausi aina se rumana isili ona lei mole atunu. Na filifilia Matthew Whale e avea mapale mia isi palota le pale mene ili asfraile na faya inai le sui ito otasi sa la tawa o Peter Shannel a Gomaka. I palota e lua sifuluono ili lua sifululua. na sau no pale mi away on ile tuno ino mai al palo tai fa pea o lo tau mo faile ma lo e fa so so le lei tupi on ole fainga town to ma ai nga le nei vai town ma o lo ye suinga e ono fainga town mo se tai mi popo ai pe tai e ma fai ona manuia ma o la o la ile tuno sa mo telefon na o ne ya so manu tele ina la tapo inga I inga pula I maria makeli tutu So
2: listen to 531 PI wherever you are on the iHeartRadio app.